0: Miss Konugi ngaturaken wilujeng dalu kanca kusuma yo.
1: Iya, Yung.
0: Cak Setya. Nek uga Mas Kapi.